Chipario, ba mutendesi yaganye. Batwala yoko mutendesi oli bali bamuitani ye, yaliko kutimia ya tendeka ko Premier League yao. Na myuke bwa ko Thierry Henry. Mutendesi so yali yonga ne Thierry Henry ye, ya assistant coach ku national team ebi edition ye yagwa ya 2018 ndo ze Russia. Era ne chibalia. Ah. Kale wa makata mbere nga bwegeze ko pange tambula. Hina je musinze kupanga muli za mutundu bwe kwange bya ulo. Bali na baaluka ku babadde ko na basambinga kati yo lukaku omulenzi oli yali kutimia Liverpool omuduga vera Benteke kati nzo bonkunyumiza talent aba basaje kati sa nokuliko Trossard na ba ne team era te performinga wama kambaleke after time beto betambu dada chika makumi ya namwe tano refena kamba tukende tumulemu ze Abu Dhabi mno Uganda ato kutusake nsonga zino yona josin zo kupiranga uli santundu bie kuanga ebienja ulo yola ninyo bali dadala gwa aliyo kasoka tukore wetu katono nyo ato solo kuanga tuko mawo tofa.

0: tumia makula nga mpangazi tetonya nyango kupanga nokulabirira atenge gula sente entono dala wali ya lite 16 na lita 2 elimulangi ya kiragala omukwafu entobo ekisanikira nomukono byakyenvu gisange mu maduka gansanja ku Benchwanka Street mu Container Village okulira nomulyango guyingira mu wino embale Cathedral Avenue ne Masaka Kubudu Street.
1: Tandika ekintu ekipya ekikusitula ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu kata nyonta atudde ddekende ekifumbekedde mu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikoomoofu temuli yadde kitamiiza kigezeseko okyekakase kinyumirwe omiringuse buli kaseera buli mubiro era mangota ku mangota n'ekisooka obulamu buliwo okukyusibwa n'obufula ekikukyamula ekya zaabu.
2: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya luza ku bwomi bw'omuggundu n'akawoowo awooma 10 ku kinnaakyo ngira tatamiiza. Musange mu supermarket zonna kw'ossa n'amaduuka okwetooloola eggwanga. Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.
3: Yes, nenda bikanga nkomyo tubuze kibuzo kyona sagala saulide obasatake madde yogera ko n'omwana w'obulenzi sula senyonga nanyini ka video open roof manyo ekiwalata amanyiddwa abeera open roof eba open roof omusajja n'angamba nenjoka ntegeera nti omuntu bwamiranga ekiwalata muwe ekitiibwa ayina akagambo kayogedde nekatuwala n'agandi bannabyabufuzi bonna bwe bamukuba akalulu oba bwe bamuseeseetula ne bamujja waabadde otegeerera ebirwadde bibadde bimuluma n'ebyasirika olwo banga byamulumako bittuka buto. Katubuzeeko nnyo omukulu ali ndawula wowoto makengere sechanzi tawe yasigalanga ye tewaliwo bulabe tewaliwo wadde sebo tukutumiddeko nnyo tukubuuzaako nnyo webala okubeerako ku mukulu gwa lubogolasimi mpologoma nungi eddemu ebala okubanga ku olinga odigida oludigida lwerolule nyininyini onno bye munsaba mbimanyi era mbyagala naye obudde bwaganye dda obudde bwatuganye kitegeeza ki obudde okutugaana waliwo ebyayingiddeyingiddewo nebisobasoba mukaawo kitegeeza nti kati awo ndowooza nja kubanga mbibawa wiiki endala yonna yonna yonna eneeba ezeeko funa naye nga abagenda okwesimba okuba LC wanu nkugamba nti totawana tebabafeera tewaliyo kyebagamba mbuno mbwate mukwate kkubo simanyi mugyeyo empapula muziswe nedda okimayo mpapula nebigwa mugwe naye nga ekiriwo ekitambula mu ggwanga lya Uganda newankubadde nga obudde bugenze aba PLU baagala owe bekwate kkubo wakiri balondeyo omuntu age aweebwe leave agenda ateeketeeka ebbago pero yu ekomewo n'amaanyi manyi balabe nga lopu alondebwa siyakusaagamu obaani anakyambala oba kabanda gwe banawalivu situmanyi basabe Jacob obothobothe ta oyo bamutwere livu agenda ateeketeeke mangu ebbago lopu babe nga balonda mulonde ate ndo baagala bonna nga naaba NRM senyonyi aluna naye obuzibu obuliwo oba wali confusion jeno muhoozi yalonda sipiika ne deputy nakati bakolenga ba special envoy be kakati nozowulira yabalonda banange naye kubanga saagala kubuya atiko nga sina kubuya kyetutegedde bo baagala ekyo kibeere kityo kakati nze kyendabawo obuzibu buli oba wali confusion wewano nti kiri ekyenkugambye sipiika ne deputy ba special envoy be abo kati awo wateekwa okuba nga waliwo aliako byalidde ebibi kuba kasitola baliiva eno ng'eyingiddewo nga bagenze kuteekateeka teeka omumanya biri etaano bakola ndimindi ne bateekawo woofiisi y'oludda oluvuganya gavumenti eyo naye nga lagikula nga bakiregambika nti okusinziira mu administration okwegamba mu article eyo yenyini gyenkunyonyodde

0: just do this.
1: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku nooti 8 0 0 1 0 0 6 obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
2: n'obuwagizi okuva mu WHO ne UNICEF.
3: Ono ye Wolokoso Mirwa Wolokoso Weekend Taxi zavugiddewa ani gwe bakutte n'ani ani akumenya ukani yonna mu Wolokoso Wolokoso Wolokoso Wolokoso Wolokoso Wolokoso Wolokoso Weekend Taxi.

0: abafune nguzi kumusai kwa kafe ataina timunanga ina kabanka keyaleka aina chinoba aina chile
1: auwe njini kubintu omuntu yandi badda kubuza luachi mugerwa luachi nende yandi badde akaya nilabana nga kubana tekuliko major tekuliko president tekuliko minister luachi yandi badda alemerako nyabana wabaje mu family
2: atisula omusajja wabomu gaga katono nyomsaji ya bomu gaga sula gwe baganda wu bamanyi batabanibo baitha mbo na babamanyi batabanibo bamanyi haba nafuna bali strong bamanyi asolo imida mluja wa sula na agamba ndaira kumala aloga mange wabaga chitange wabewa kwata kutakali atata wange so kati bano baso wano okudiroyo gubala wa mungo wa amanyi which is Swazi nwaka kati Swazi tumufurumie
1: na hindo waza singa kuhali kutunda Swazi yali achari muto batata bano bandi bade batunda danga bana wabachari batu
2: ate hivi hapa mama hivi hapa gundi ya vina misi likirua
1: gwetola banga kuba tunda ange hivi hapa tebili katika nkubuzo gambi hivi hapa habilina kubia pebe hivi hali nati wali wawatundwa
0: misi likirua we
1: wali wanji nyo we batunda nengi hivi hapa misi likirua habilina
0: we wali
1: chitegeza we chapa we chiba te chiri iwo te chiga na mtu kutunda
0: abana ze chemba
1: na hewe buze wacho li ya ndiba daka ni lo msai we
0: o msai kuba msai sura buli mtu ayaga lo msai bana abana bola ba
1: anti abana tutela kaya ni leba minister abana te kuliko mwana mtu mugaga gugama anti yono
0: anti na yo msai we kuba ncholi ya bala ganti abana bang gugamba kafero yebase kafero te yebase asiba walosa asiba abatunga
2: nejira la sura nende nga nende aina abana be sanya kuwa kizampo ya ngenti ndi mutabani wa mzee Kigongo Bernard Echedima shegede mzee Kigongo Bernard wa maloko confirming anti nze ndi mutabani we aita tawa ange tatalaza lokagwa ya tanika dio gamba anti bio nabi wadi naenza simu mativu nono simu anawa muganda wange
1: chisinzi ya
2: kwa kuwa oina abana bo
1: batata abo mwaba funye bubi batata baga laba anabo na wabula abana beba gamba bobe nyini ndi ono simu ganda wafi
2: yes
1: abandi badde basoko gamba ntiono si mwana wa kafero ya bandi badde nga batata wandi badde obanenya na yo mwana okuva ya gamenti ono si muganda wa fegbo nga mwena bazala bazale
0: anti bakebedde mudie
1: nga mwena bazala bazale
0: abakebedde
2: asaje babadde basatu omu ya badde mafia swalukaga papa pesa chisema kula ya chogera ne mwami Charles Chonkubuge ya chogedde na gamba anti abana ba kafero tebatuleke the option iyo na okujja ko bakebera bino bina mena sura byo yogerako bino banange temweso sola byo nabi badde over 20 ya emyaka 19 okuva we yafa nga bidiscussing bwako ne bikola ki ne bigana mpaka we batse ku level nga temasagaza option yonna okujja ko kebere bakati omuntu wa ku level nga temasagaza option yonna ekibacho namu chikirize because bino byogera byandi badde bikolwa emabega wali ne babigana
0: sura nyina na nzene chitwe kila chendo zanze nganze omanye ndongo yedda twasibanga bikali bwe basibanga bikali abantu baddanga ko mbitoke baddanga ke bali we bikali ate mwecho chitegede chentegeza kakati
1: aba twachitanga kuba chikali
0: aba superstar ba
1: twachitanga kuba chikali ranga ida bwinzo buza gundi alaze wanti agenze kuba chikali
0: yes ba superstar ba inanga mikwano jawa bakube bikali kati wetuga amati mukuru kafera ina low spam count abantu bano mikwano je bano beta agokebera oyinzo kwesanga nga abaana bana tibagobebwa wala nga abantu abali mu group awo nabo beja vana
2: ejana jaga ejana jaga ne
0: bwano so mbere yo tukeberene ku bantu bana
2: ejana jaga ne mbo
0: basenguke bakeberwa omusayi
2: toja chiwa oja chiwa ejana jaga ne mbo ya gambira mbu lunda usikazana lwali yiru komba bia mumulimu abanda usibabini
0: abana bafana nya bantu ba muzei chiwewa kuka kuwe chitu chotunulira abantu bano
1: inaya neje na bite mukaso ke nkubuzo ne wanku bade okufana gana chichi na ye Uganda yonna nebera mu abantu olumo singa ne baleta kubana nga at least kubana e balese olumo sibana 10 bono balawe
2: ya fana sura olumusajja muganda olubobo rumanyi olubobo rumanyi
0: olubobo rumanyi
2: sura lwakubandi kati abantu bakadiwa ne bachiuka mukko ndi kati bakadiye bakadiye nzali e mukono ona mango unako lwasoka inga misa chisema kula zo kuyimba kushoya nambuzi nga wamwita muganda we wadalanga tata yomu
1: kati yagalo mpaye abantu bana
0: abafana gana
1: nga akutulai tuandike mulaini ya sema kula nambuzi mpaye abala babili
0: kanze ono musajja wa David Lutalo
1: na tuchari kusema kula tuina semakula ni honorable Betty Nambozi abafa na nkugambe yonge la kabala wabili nga bafa na gana honorable Betty Nambozi ni semakula
2: baizo kwa tabanonya
1: kubana webaale sula buvotu nulide mwati lisinga waluo chula bechimati
2: oito kwa tabanonya
0: saba nivagina na kusiba kwa habana habana balibo ula bababa teka rubobo omkazi ya gambi rubobo manyuwe balukola
1: balukola batia
0: omuchala abereli mundilisa wati omami buofuru mabuoti omkazi na ate rubobo lwe rutinga akulingi niliza mundilisa kwa mundilisa urutunula wati rubobo no urutunula mbuoti omwana asobolo kufana na wena
1: I'm going to go to the house.
0: Atena ngatibaiza kufa. Ndio wao.

0: boya mufuna nga mwegomba nnyo nga mwagala nnyo muzalemu n'omwana n'alemwa olwa lospama kawunti muziri ekyokubiri bw'ogenda okwetegereza abaana bonna kaffeero be yazaala yabazaala akyali nga tanaba walagi muyingira nze ndi munywi wa walagi walagi nga wamunywedde akamemme ne kamala kakuba obutundu onywa n'eddebe yakyogera ne mu luyimba era kyebayita ngombe kwe kukya ku makya nga weereze ng'olukuba lwa jjita bw'onywa walagi n'ogwawo ne bw'oba ovuga emmotoka oyinza okwerabira w'oli n'opaakinga ne bukya ababeeranga ne kaffeero bakugamba yatuukanga ekiseera nga walagi amusibye n'amulemesa n'okugenda ku siteegi okuyimba gwenyini wabira bakosula ku kigala eni akasobi n'atuukaga abakobujebalemimu olulimi ne lwesiba ekitegeeza ne ku mukazi olisobola okwesiba kati ekisembayo kyenjagala ensi yonna etegeere yeetegereze bakaayanya okuva edda nedda bukyanga kaffeero afa naye abakaayana si mutabani bakaffeesi baganda bakaffeero wabula ate abaana bakaffeero wegire akayimba sebatake yagamba nti si kyekibi ekikubya munnefunfugu mu kyenyi naawe ow'ekitalo simanyi wajja bano abantu bakimanyanga nti balinanga okuzaala abaana abatali babe kaffeero bamwagalanga nnyo kaffeero nga muvubuka muyonjo kaffeero ng'alabika bulungi kaffeero ng'atanyusa abantu ng'abakazi basinga okwegomba kaffeero ng'abamu bajja ne ku siteegi ne bafuuwa gundi esente wataddemu obunamba bw'essimu era wanjagala okkiririze nzireko emabega ku kintu kya robina one paulo kaffeero yali ayagala omuzungu oyo paulo kaffeero yayagala kumikisinga omusaayi gwe aguteeke mu muzungu azaaleyo omwana omuzungu paulo kaffeero ogenda okuyimba n'omuzungu amugambe nti baabo bagambe ng'amuze okukitegera nti tuddeeko omwami wange naye olaba n'omuzungu tiyajjamu yadde olubuto yadde okufuna kakatunkuma mu lubuto yadde okugamba nti njoyo okumeketa kuguli
1: sempija kitegeeza abaana si bakaffeero
0: ndi mukugira enakuwa ensala yange entuufu ogirabe waliwo omusajja ayimba mu mabaala bamuyita dashi kaffeero bannange bwoleeta dashi kaffeero nzira okumwekanga lumu namwekanga nga atudde baka stagin nokulaba nga dashi ngaomusajja amalireyo ddala kaffeero katuyinza okugamba nti dashi naye mwana wa kaffeero tukireke abaganda baalinga bagezi bagamba nti ekifaananyi si luganda fe wetwakulira ewaffe ekigangazzi genda obuuza ekigangazzi we banzaala nina muzeeyi wange yakafa muzeeyi joseph lugudde waliwo omwami nga bamuyita posiya no bukenya agenda okufa okwakize ti bino ebintu byava dda n'awandiika ebbaluwa n'agamba omwana gwe bayita namirimo si mwana wange mwana wa joseph lugudde era ne bwabanga afudde ne bwe mba nvudde mu nsi tebamuziikanga wano bangi nnyo bannayi bawuliranga nga bakuza abaana nga bakuza mubannayi bekitegeeza nti waliwo olwokuba kaffeero yali ayina erinnya nkamalayo olwokuba kaffeero yali ayina erinnya nga buli muntu yeegomba okuzaala muyimbi abayimbi b'ebiseera ebyo balinga ndoza kati walaba kabaka bwafuluma akamwenyumwenyu ne kaluma abantu akati uli bwe baalabanga ku sita nga akamwenyumwenyu kabaluma nga kabalinnya ku feesi bwe bagendanga mu bidongo nga bebalira kuba tewaliwo biloogi nga biseera bino nga bebeekwata obuluumu ne kaffeero ajja kusula ewange nze kaffeero nja mmusuza wano ng'olunaku lumu nga bw'omanyi ekikaluba nga sobola okuyingirako mu kigonda emirundi nga mukaaga kakati tosobola kugamba nti kino kituufu kino si kituufu
1: kati njagala kubuuza ensonga zino ebitone wasoose n'olifaali nga ku mukyala bisirikirwa simumanyi nnyo alinayo abaana abalala
0: kaffeero bw'amala okufa n'afumbira omusajja omulala ate n'azaala
1: yazaala kati ekyo tukivuddeko omusajja ono mwami kaffeero yalina we yayimbira n'agamba nti okukuza mbadde muyambi naye twebuuze abaana abo bonna bonna yabakuza nga abadde muyambi ekyokubiri wuliriza kaffeero yafuna obudde bungi nnyo we yabeerera ku kitanda yalina bakyali be basenkubuge waliwo omusajja agaanye okuvaayo okwogera onale bwalinda ula yali akola waneeno yali kyaliwe nnyo naye kyogamba yalemu okubaayo ne gwagamba nti ono si mwana wange
2: sula
1: obudde yabulina bungi nnyo ku kitanda teyafa akisidenti nga basudde
0: genda ononye omusajja eyavuganga kaffeero ekiro ne bagoma
1: Simon Dede
0: owulira ove wa Simon Dede noonya omusajja omulala yakubanga jazi za kaffeero bamutanga Kizito bakizito oyo abeera luddawa manaja Kizito era bwebalabangaabo
1: bonna basirise
0: balabanga nga manaja aze ku stagi ngaatudde ku jazi ne balaba dirisa yiga ne balaba sekate nga bamanya kati

0: Afero yaddako kati tegeza balinga basajja bennyo naye Simon Dada asobola okubuulira nti yavuga nga Paulo Kafero nga bagenda okuyimba embalala n'atula mu mmotoka e Kampala ogenda okuddamu okumuzi okusanga bali ku sho ekitegeeza ne mumaka yasobolanga okukikola kati ng'omusajja omukulu General Kiyenje bonna baana baffe naye okuba abaana baffe ayawulemu nti bano
1: babanga tata yali tabawudde
2: tabakyali baana ba of course bamaze okwawukana
1: tata yali yafa tabawudde ate nga alina obudde bungi nnyo okubawulamu nga bw'oli faali nze kw'oli nti nnamiri musi mwana wange
0: bagenze mu kukiggusa nti abaana bano abagenze ku DNA mwenna n'abawuliriza olukoso mukiwulirire ekintu kino bakwate abaana abagenze ku DNA bonna ne basosolebwa oba ne bagamba tebaayise tunoonye ssente babakebere emisaayi ng'ogwono gukwatagana n'ogwono n'ogwoli balyoke beeyongereyo South Africa naye nga tebannagenda South Africa basooke bakebere emisaayi gy'abaana bano abasosoleddwa kituufu nyina emisaayi gifaanagana kituufu gina emisaayi tosobola kubayo nga olio omusajja omu nga yagenda n'azaala mu bakazi ab'enjawulo naaba ng'alina abaana abo
1: okuba ndowooza ate kiyinza okuba kyabuusiddwa amasulo akuba mungeri alina ekintu kyeyogedde n'agamba nti mu process eyo nga bakebera abaana abadde ng'acommunicatinga n'abaki n'abadokitaabo nga basawo bamugamba enamba nno yeeyongeddeko kati yeewuunya ate byakyuse bakyo enamba neesalika
2: ade omusawo tasobola kuwa figa ntuufu sigwe omuwadde omulimu
0: naawe oli mutajja mukulu kyenjagala owulirize naawe essula bano abaasigale bamala obbakebera balabe omulimu omusaayi ogufa baba muli baluganda omusaayi gusigala gukwata
2: bafune babiri bokka bokka nga bo gukwatagana
0: bonna babakebere bonna balabe ogunaakwatagana gweguliwa deni badeni bano abaana abaayiseemu balaba omusaayi gwa Nakawa balaba omusaayi gwa Swazi
1: tone
0: balaba omusaayi gwa gwa nago gukwata
1: tone esaawa zino abantu abo basigadde wa birimu omu baluzinze dda bakira batya obwesigwa
2: nze pointi yange
1: baluzinze dda obwesigwa mu birumya bya wano anesi ng'ogamba DNA ze baagala okukola South Africa ne UK oba oli awo ze zinaamala weggobe mu kibya era bo bagaba bafunye omuzira kisagendo bayamba gwe nawulidde
2: gulibera tebikyagasa ssula olw'ensonga waliwo kyebaita oluganda oluganda lwawukana ku musaayi okitegedde oluganda lwanyina wakati ne bitemu tetulinaako musaayi naye oluganda lwosinga lufa ebyomusaayi ba tebikyalina makulu bana abaana bamaze okwawukana
1: kituufu
2: famiry yeyawuddeyawudde
1: okitegedde
2: n'olw'ensonga eyo nalabye omuwala oyo Stella ng'agamba kati ba betaga jambiya tudde mu jambiya naye nga bye byasookera gwe baasudde nga toli mwana wa Kafero weekwate bulungi Kafero last boy alina emyaka 26 nze nave wa muzee ekigonga alina emyaka 22 okutandika life kati omuntu alina emyaka 26 oba muntu mukulu tandika obulamu
1: bitemu bitemu njagala kubuuza
2: ani first muganda
1: yali kintu
2: talina tatawe
1: kati yetuveeyo
2: ayina okuba nejatawe
1: bitemu
2: atandika obulamu
1: njagala ombuulire ng'ogyeko bamaama abaafa bamaama abakyaliwo bandibadde bakyakaanira ki ku musajja eyafa nga olwedde ne maali yonna etundiddwemu
3: sula kino kiri nti omusaayi weguba musaayi ate oluganda
1: kuba maama bw'abanga alina gye yakuzaale wala nga akakasa nti gye yakuzaale wala yandibadde yamugabayo daftalolo oli afudde
3: saawa eno bamaama abasinga ababa abaana batya okuswala kyenjagala okugamba kubanga ekintu kyagenze mawulire maama takyasobola kukwata mwana muteeka wa musajja mulala
1: kati nkugamba kino wuliriza bulungi njagala kuwa kyakulabirako bakola DNA ya mwami mulindwa muwonge bamaama abategeera nti abaana baabwe si batuufu tebabatwala ku DNA
3: kakati n'omusikera tebamuleete yazze nawali owa Kafero
1: bagamba yakomawo Martin yakomawo ssebo
0: Martin mwami senkubuge siyasa ya mulina Martin
1: abadde bweru
0: yali agenze Dubai
1: abadde Dubai yazze
0: yajja yajja
1: gulunedi yeka ya atajja gulunedi yeka ya gulunedi yeka ya atajja
0: bwe wuliriza mama wa gulunedi bebamu abaasinganga okwaniriza basite eryantonde era bw'ogenda obuuza ku likodi eryantonde waliwo omukyala gwe bayitanga Namagembe tewali serebu wano mu Uganda atayagala ku Namagembe nkugambe biwulirize genda ng'obuuza ffe
2: ababeerangabuuza
0: ffe ababeerawo walukaga omulaba walukaga yalinga kiyenje nenga Paulo Kafera yegomba nyo Paulo Kafera Paulo Kaganga tanya mwenge chogamba Paulo Kafera yatamira nganga olukagata kuba kunsobo
3: chenabye ekitwa chonchogeddeko sura nemba gamba banange mikwano gya musajja waffe legendary wa fomu genzi tukebere mikwane jubana abana temuba gobera wala
1: abantu banji
0: kalikolinga agamba ndi yese mkubuge ya londa mori na agenda na iyo chema chicho genda kukutege
1: abantu banji
3: eyo banga nyo genda ye
1: mpomu zindalo mpomu zindalo abantu banji abasa zeweko nebagamba inze banzi kawano abantu banji abasa abavude kuchijaja chika nagamba nsaba nange chijaja chonjifudeko banzi kawano natandika life natandika olunyiyo lulwe waliwo omwana yabadde n'emyaka anamwebiri ekitegedde ne bagamba nti Kafero kitegeeza yamuzaala alina 14 ekitasoboka kubatandikira 16 abalenzi ekitegeera kati wobanga kwabi tebigenda kugwa bera muntu mukulu ekitegedde banange omusaayi gwambodde byambodde tandika life
4: nze ondaba kale bule nzikiriza nti abana nga bajja abiri mwomu kitufu bonna tebabe tusobola kubeera batuufu
1: yes
4: at least twandibali twagala namba yeyongereko
1: siya namba
4: namba yandibadde yeyongerako nebwe yandibadde mwana omu
0: ulirire ensonga zange zino nazo zitegeere bulungi abasajja bano bayimba nga bye bayimba bibakwatako ku bulamu obwa bulijjo era nga balinga bannabbi basudde yayimba n'agamba gwakyali na nyoko digida ngomanyi era nkyosanga petero kuliza akantu ako nayimba nakugamba nzikatizo webbuba eringi kandi enfuufu sijja mutwalayo ddekinnenene omukyala abeerawo ng'ali awo omulengerera ng'asiika enva ntegeza be mwawukana abasiwwo abasajja bakubanga tuwa nave maganjo namale banga na alikutua alese mchala na suna aliye kama nyombo bagunda era omusajja uliyo kujire
1: ngeza kufuna kumeya walukagawa neno
0: omusajja nakwatoro yimba nagamba nakwatoro yimba nagamba ntinze na wanga musibwa ako
1: ntera yoko kumeya
4: sempi jakasoka tufune ona rebowa
1: wechitibwa omusajja aliwa nagamba mbu ainoma nago yalabye oluvanga lulinga olulwo
5: asobola okuba oluba lulabye naye nga siwange anti abaganda aga wabaawo ekibala empaka kati ntumidde bonna abali mu studio sempijja nombuzeeko naye nkulonya wenakusanga banatuulira
0: tulinaekinyerere
5: kirenje
0: kiganga zinekinyerere ifataganya enjatula
5: nekwekako akantu akafuna kakati njagala nange kutangaza ku nsonga ezo mbwetera insistinga nnyo ng'agamba nti obungi bw'abaana bonna tebasobola kudda abaana bonna nga dini ebawandudde kisooka bulungi ako ekyokulabirako nti kati nze mbadde meya wa Kyega Tawuni Kanso nga poliisi ejja nekwata abantu bagamba nti bamenyi bazzi ba misanga ekiro nekwata abantu nga nkaaga netusikuliningamu nga mulimu abazize emisango nga babiri nga ataano mu omunaana tebakola ki
1: babadde bavalaba mupiira
5: kati nedini ekisoboka bulungi ate ekyokulabirako ekirungi nti bano abaana bebaleese nti baana ba Kafeero Kafeero bwe yali nga mulamu tebabaleetako kyokka ate nga baaliwo nga bazaalibwa dda obafuna bulungi abaana nebisiiko yagambye nze nabeeranga maganjo nga njawusibwayo pa Kafeero ebaleetayo baali bana bokka bokka abeebo dieni ebe yakoze
4: matiasi
5: beyakonfaminze era initial gundi dieni akolebwa n'okusookera ddala era abo beyakonfaminga abana ate ekyala zino gavumenti institutions bbiri ezakoze ebbiri eya poliisi n'endalowa yandi kati abantu batyanja nnyo okubagamba kinno abantu basinga bano okukkiririzaamu kubakebera nti bamugamba nti olwadde omusujja aifoyitakkiriza batugamba nti ekyokusigalwena siriimu nti aa nonsi kituufu kirabika nina okugenda ku kirala olw'okuba alabawo okufa byo byefaddemu okwagala okulabawo nga ebyobugagga ate nno Kafeero byatalina kankubuulire tali byabugagga Kafeero byeyabeeka biryawo naye abo abaana abakazi basobera busoberwa bayagalanga bakozesanga abasajja bangi olunaku kakati Kafeero weyafa bwe bagamba nti kati niru yetu kisongo jini tako tuwa kapea tomufu autashi yako mawata hii wakani kutumana siwa.

0: che
1: bachata,
0: kuchenda mumusama kasirisa satu radio sime mpologoma edembe na chenda mubiri akasirisa emu femwe mwefe abatula ku www.simba.ug mikwano na mwe etu babuzako akaimba kavude wa biebie kula gamba ntino kakebere abami mubakebere abachala mbakebere abana mbakebere kachibele kalibele takamuli kebere oh yeah tuja kubakebera musa gaye obaneda ena kuzina feyo jempiti de oba jensiva jimpangalira ensungeri emu hekwa tagana ku DNA kute wansini waguru chavude ku chife na mauli abasingo bunje tugamanyi chigambibwa nga nti okusoka abana balinga 40 abamubone betula ko bobe nyinyi nibagamba nti ate tubisobole ebintu twande tumanyi mbu byakusaga newe byatuka ku byezime byokubanga daladala omuntu azikulwa abamubone betula ko nga buchali nibasigala abana 25 wetuwagalira kati abana banaboka bebavudde mu nga batufu twasigaza abana 21 tebamanyi batata bawe naye bonga bagamba mugenzi ye yali abazaala kakati wanonno tubuuza ebintu byo byasobasobanye dda ekibuuzo kiri nti bw'obanga gwe mwana omu ku abo bebakebedde DNA neekuboola neekuwandula neegamba nti nno sigwe taata sigwe otoli mwana wa woyo omugenzi obeera owulira otya kiki kyozzaako mu kaseera kano ye ate bw'oba nga gwe maama w'omwana eyazaala omwana oyo nga gwe omwana wamugamba nti taata woyo oyo kati DNA emuwandudde kiki kyozzaako omwana oyo ogenda mugamba bigambo ki ku notinya emunya 5439 kakebere kakebere Radio Simba hallo wanje mukwano
2: Webale kuweleza kwanga sakono Uganda.
0: Nkale mkwano.
2: Sasa suwezi mlezi paso ni kadima chile rukuli kukuta.
0: Ogambo te mnyuanyi.
2: Kana ete wali omuzana.
0: Yes, sebo.
2: Oweta akasimu.
0: Hmm.
2: Akapesa ambula kati jamu.
0: Hmm.
2: Ogambo te omuzana.
0: Ndi kiri yori yoti ya dia.
2: Kana ebi ndukyo, kana ebi azizebu vi.
0: Biampuna.
2: Kana ebi kwa manjine chingyo chokuka wangia katineno katingate tulimu omuzana.
0: Yes, sebo.
2: Ebakama tuwe wazaru.
0: Mm.
2: Tuwe woba naweza no kwa mweti. Kwa mweti kwa kongo ina pressure.
0: Mm.
2: Oweza no zirika
0: wu. Kati wabera gwa wazirika wu zirisi.
2: Inje, mune, wempe erante kama esmeranto kane zirika wu. Kwa soka ne mbuze chokuza ako.
0: Mm.
2: Ati mbuzane, chirunji chaka na wabera mama wali.
0: Mm.
2: Kwenye sivako.
0: Kwa wabera sivako.
2: Wabera ya genda.
0: Mm, awo.
2: Nanga uwe wali obutubo kuzana.
0: Kakati wabanga gwe mama ngo mwana wo DNA mkozebio.
2: Kati omzano maite mkola.
0: Hey.
2: Toka neneonyeleza bani. Abali wa mbubisere ebio. Mkono mwana la gwe munga kati kako ni. Owa mumanyo wa simanyeke kwa wanga ya bikola.
0: Kaiti
2: leo. Omzano.
0: Wanji.
2: Ogeza na mkubila waka ipaka tuna murema.
0: Hey.
2: Omusajyo yo wewa kuwali kutalo.
0: Yesevo.
2: Ye, omusajyo yo muna era epomba tali imbye.
0: Hmm.
2: Ya kwezeza muna.
0: Hey.
2: E, pomba yo tajivako.
0: Bambi.
2: Ila tumuagala nyo kubanga ya supply inga wa abantu bawa ime tuka tena omukatauni.
0: Hmm.
2: E, ye, ya galabaga problema siku tesobola na ye sobola.
0: Mugambe mutumi dela muagala nyo.
2: Mwane kampone kubantu bange wawo. Kaita pende wobule.
0: Otio.
2: Medi sema nga mkute bambu nani.
0: Yesebo.
2: E mstibi kato zi alikuruze mruweru kalina dike jese.
0: Otio.
2: Sako omjimbi wangeba mkute doktaloni alikakuto mruweru.
0: Usimbi eyo.
2: Nasa zimoni katamba kuweti yosimba na okuseleo kakotio mkuzana mkua gala jio.
0: Neyansisa. Alright, Siva Saturday Music Mix. Yagamba bwabera nga ye mwana wazirikawo ate bwabera nga ye mama. Awo tata wana ayita mbirozo bye n'agamba nti negundi mbiseera bino yaliwo n'akugamba nti mbadde nali neerabidde mwattu. Oli weji ndi eno. Ali ku lubogola Simba. Hallo. Wanji mukwano.
3: Engoli bulungi.
0: Nga lwaki mbeera obubi ddala?
3: Enzo okubeera obubi ngoli ku Radio Simba.
0: Ate ne mukama afaayo.
3: Amina.
0: Kakati njokela konani ono.
3: Kutu mzume ya kalpuzi.
0: Yes, sebo.
3: Wechibuga chendolua.
0: Ogamba otia mnyuanyi.
3: Mbibu njyo mzame.
0: Agamba otia mama wabana.
3: Mwazayo nyakutumite.
0: Mugambe nange mwagala nyo. Kakati.
3: Mzana.
0: Buke dencha nsonga ya DNA. Oli mwana. Bakugambi entino mzei gundi mbusi ya kuzala.
3: Ayari mzano laba.
0: Hmm.
3: uzoga ngamba ntiye singati ubaje usiyanzala na ye kuitwa nyoka cha amani kubanga wabaje ngoli msaja mukoli umanya ntina nika kukula kukumeza ogulamu wange wabane familia yange
0: chizibu chiri muwa wawozika
3: atela usiwokula na amani kukulaba anga na ukule chikichu
0: ufo chitegira ni weta andikira we chiji chichu
3: kubango kukuli uomu atengo limu
0: utegede
3: ya maa ni mchala umana su chapa jimasisa kubaku chaka sure ane toka lindu uza kukua ya mbasa bachita kebe vitela ane nesu mati muna
0: narine la vide
3: eee nenguwe chiba kone nenguwe chingu
0: chitufu
3: Mzora nkwagala nnyo.
0: Nange nkwagala nnyo.
3: Tugenda kanbuze kubantu bangawe ku midegrade yeno.
0: Babiri basatu tugende.
3: Oke abantu bili kwagwa misi ayitugu tangira.
0: Ye mkwano.
3: Abantu besitugu omusajja oyo mwa byanga ddala. Anja uza ku DJ Mike nakanyonyi kasule kibirizi. Nedi semanga mukutu DJ Mike nakanyonyi.
0: Ye mkwano.
3: Wao mami DJ wakadde obusungu bwa corona.
0: Osembye eyo.
3: Kuuza ko jaja ke utalindolwa. Sisi zakuwa kule dini wa simu zako mchele wa kajigire choke.
0: Mama Zion.
3: Kwa nini Mama Zion ni?
0: Mwagalanyo.
3: Sisi zako kumbuka yena. Mweza na vera kuni.
0: Kale mkuu na mwea karuni vera ulunzi mkuagalanyo familia ya mwensanyu sa ila nabala mba msula mjikope Simba Saturday Music Mix no mza nasu vuga brinde vila wazondo wazambi ulide kakati ya unze buimbe ila anzi nganze mwana chitufu nange sawu kana na mea kalu ngamba vuga miti katika ngende maso mbeke chila la chenkola ate nsolo kwebe zao sija kubeira kwecho ate buimba nganze mama elecho chechibachi sigaride mwana wange tontuga na buwechi tiyo mkwano temutuga temutuga mzade temumutuga vya msoba ko yenga lavanti yeye hata inzo kuba yali akubalira birunje fenda tubalabia mfuna Simba Saturday Music Mix nomza nasuga Brenda 11 July fenda tugwira kavumba mu bituli tuli biyerere bidakabira kabiyerere wali mu kavumba recreation center wa mukoka koka site tugena kuanga twa president wane imbira byange biri abiri mu mukaga yingire omutwalo gumuguka ekitwalo chimucho kacho kacho ka mama nduga wa mukatale wa kiso mukwano nkubuzi za konyo nkwagala nyonyonyonyo njagalonda bila bachala bonna bali mu katalike wakiso nabami abali awo mu katalike wakiso bonna chisi oli mu katalao omzana akubuzizza ko nyo akwagala nyo era kukayimba akaddako kwe muli nyo
1: eno World Cup tosunala tosumagira teri kwebaka tujja kukesa tugenda kunyumirwa fena live okuva mu America Canada ne Mexico wa mkaga ngabiri musambu June kusamwe ndogwe chiro Cape Verde ya kwambalangana ne Saudi Arabia ngane Uruguay bubefuka ne Spain olokusa 12 ezo kumacha New Zealand yambalangana ne Belgium ngane Egypt bubefuka ne Iran
4: yes
1: teri kusumagira proso mutabizi chuma Segawa, Abudi Abimu na Uganda, Aisha Powers, Hassan Kazi wa Sava, Omukambodia wa Sava Saja, Nesuna Julius wa Saja Fumo, Ngagukus Bako, Bingo Masavu, Gonyiga Stabiri Tano Tano Star, Chendamwe Mohash, Ne Champions Bet, Wangulanga Champion, Nemipire Jukwa Munda, Gonyiga Stabiri Kumista, Kumina Tano Star, Kumihash.

0: Ekusemberezi mpaka za FIFA World Cup. Ezo mwaka bila binu mkwaga. Kumwa anjo. Okuvangi na kuzo mwezi nungu June. Paka angina kuzo mwezi 15 mwezi kwa July. Ogulira TV za Hisense, Fridge, Uwa Air Conditioners. Okuvamba dida na maduka ka Hisense agarondi duamu. Mugwanga liuna. Irangu gina kuingi ya mkazanyo ka Hisense. Akagina kusomeso kwangu labuli wiki. Iranga muno mwe milabu bilji nyo. Ibi ya Hisense. Tushari deko kushoru mwenkure ya Hisense. Eri ya Bugorobi. Kuforest Mall. Arena Mall. Oasis Mall. Victoria Mall. Neba dira bafe la beji fana ya chisingo kubira kumutindo. Onyumirwe bintu bya Hisense bya smart. Gura Hisense o anguleboli wiki. Hisense, feel the moment. Inkure nubuka kulizo bigo mrevoa. Hisense yomu beda teka mwesimbi. Mpakaza FIFA World Cup.
1: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye atusobola okubwewala ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku nooti 8 0 0 1 0 0 0 6 6. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu
2: n'obuwagizi okuva mu WHO ne UNICEF.

0: Yes, chenda musamu kasise satu femu mefode. Sima mwewa nyoku venanga mchatu uliriza. Paka sawa zigena kubira kuminemu wezoro gulo. Angaba tuinzo kumanga tu gambira dala obulu njenyo. Kade kenyonge dokumenti no kutegereza dala obulu njenyo. Edanga botugeno kubanga mpazi tutambula odna kuralilo. Mo kusaidi yeri ya World Cup utuogedera ensi za Afrika. Atisti musamu. Zozi mazo kubanga zika kasiwa ntizise u kubanga zigenda crowned edako. Echo chirungi nyo erando za ntichiza mwa manyi okubanti tutu se awantu awafana na buwe watyo chiba chitu zamu amanyi na delamu wanga Afrika okubanti nusumodo okubanga tukola embera efana na buwe watyo goa mawanga gama wanga gamu goinzo okubanga otunulira aga Afrika agasumodo okubanti no gaitamu era gola banti no gatu wadde esubi edene nyo agamu chali chisubirwa agamu chali chisubirwa agamu gatu surprise nze amalala negabanga gate gatu kanzi kubanga egwanga nga Tunisia wandirowozeza ntitibandi yoleseza mutindo mubi agufanana bwe gutyo na ye omupira gubera muzibu nnyo ekyo kiddayo mukusalawo mu bukulembeze ebintu ebimu ebisalibwawo binza okugenda nga bibatwala ne bibalya paka webitandika okubanga byeyoleka kubanga ebintu ebimu ebitawanyiza Tunisia kwali kusalawo okwabwe abakulembeze engeri gye basobola okuba nti kino basalawo ebintu byabwe paka lubituuse ekiseera ne bibafuukira ekizibu agamu amawanga gola wanti gakoze bulungi igwanga nga Morocco echo tichewunyisa twakugamba nti budget yegwanga lya Morocco etundu tundu baliteeka mu mupira kati ebintu ebimute byewunyisa lwaki Morocco nebwe besamba abazungu ogirabanga yo yanjawulo eringe tali ya Africa bola bantu no basamba ekintu ekyenjawulo kusinga fenna wasamba mu Afrika ndoza muti ne chichukulu nyo na hicho chija kukuba nti batademu sete nyingi nyo kuteka teke mbele fanana bweti jukira nti ebintu bingi bibakoze okuzimba ebisawe okuzimba academy zenjawulo bakoze ebintu bingi okulaba nti batuka wantu wano kino tebachigwiride bugwirizi era kyo vola nti bo banjawulo ko kusinga abalala ngabwe bayimiride bwotunulira Egypt tichewo nyisalo akwante olumu Egypt atumala mbo mazimanyi na ye artist olaba anti boba teka musente mupira gwabwe na ye olumba tumala manyi Senegal tichewo nyisa kubanga twakuganti baddayo ku drawing board ne baddamu ne bazimbo mpira gwabwe buto era olaba anti ebirabo byabwe bitanso kwanga byole kwala kwanti otiamu guno musingi gwa basadio money gulabikanga ogugenda Beguna ba kuvudeo simanyo ba Senegal na sigala chali wa manyi angabu wali echo kibuzo kirala Cape Verde bagezeza ko kwerwanako Cape Verde bagezeza ko kwerwanako Ivory Coast bateka mu sente nyingi umupira Ghana bateka mu sente nyingi umupira fakti ya mawanga gano South Africa ndoze chitawanya South Africa kuwanga taina talent niteka musente nyingi na iti vaina talent kati chona choma nyichi koso inzo kuwango ina sente nyingi ngo ziteka nenga baba kuzanyira obanonya tobalaba kakati South Africa iteka musente nyingi na ye talent nedda Morocco Ivory Coast Senegal Ghana na Egypt oteka musente na inga ni talent na yu nyini elabika kakati yao South Africa senga yali ina talent kusende zete kamu ate yandibadde nunji kono kusinga abweri kusaidia so gegamu kumawanga agaka ita mugena crowd ya satu mwebi tulinda yo vantunga DR Congo tulabe tulinda ya abantu abenja ulo nga DR Congo tulabe wana ya nasu lukwa ntina itamu okuwanga agenda ku kuzanyo ludako kumawange kumi watu watu subodo kuhisa onga munana ndo za ntituba tetuko zebubi tubate tukoze bubi bwe tubate tusobode okubanga tuyisaawo mawanga nga bwe twogera gali musanvu naye bwe tuweze omunaana tubate tukoze bubi ku mawanga ekkumi ge tuba twatwala akusaidi so ndowoozaamu nti nno ekyo kikulu nnyo era kyandibadde kituyigiriza wano nga Uganda nze buli lwe ntunulya World Cup netunulya amawanga ga Africa nga gazanya ntandika okugamba oba ffe mu Africa tuyiga oba ffe mu Uganda tuyiga abalala oba tulina kye tuyigiramu oba ffe tukyamuka bukyamusa oba olumu tuyiga netubiyisaako buyisa maaso naye twandibadde tulina bye tuyigiramu ekisooka abatendesi amawanga ganaagamu galina abatendesi bawaka naye abatendesi abawaka babataddemu emisomo egy'enjawulo okubatuusa ku leveni gye baliko kyekisooka simanyi oba ekyo ffe tukiyigiramu abamu balina abatendesi bagwira naye abatendesi abagwira abo babasasula ssente nnyingi nnyo ekibuzo kiri nti ffe nga Uganda bwe tuba twagala omutendesi omugwira tulina kufuna mutendesi gwe tusasula emitwalo ebiri n'ekitundu egya dola oba bwe tuba twagala results ennungi tulina kufuna mutendesi nga tumusasulira ddala ssente ensajja naffe ne tubanja nga tubanja okusinziira kye tuba twakola twateekamu naye tubanja naye osobola okubanja omutendesi gw'osasula emitwalo ebiri n'ekitundu n'omubanja World Cup nti ate yakwalifayinze mu World Cup kyovola bambuuza nti tuyigiramu nga Africa tuyigiramu nga Uganda abantu bagenda ne bakomplaininga omanyi FUFA efuna sente nnyingi nnyo abiliyoni 17 n'olw'ensonga eyo naye ekituufu kiri nti ezo sente ntono nnyo era nze senga nali ki nandibadde nkuba na mulango okulaba nti bajongera sente kubanga bwe batajongera sente bye tubanja tubanjako bubanja naye ng'ekituufu kiri nti waliwo ebintu bingi ebyetaagisa okubanga bikolebwa okutuuka ku level eyabannaffe abo okutuuka ku level eyabannaffe abo kubanga bwe tutakikola kiyinza okubanga kijja kwongera akutulya ekyo kyo nze babuulira bwe tunaasigala nga tulowooza nti tugenda kola embeera ffe gye tulowooza nti yakikopi era tetujja kutuukayo tujja kusigala nga twogera ebigambo bingi nnyo nga bwe kifaanana so kyendowooza nti kino kye tulina okuba nga tukolako ku sayidi eyo nga bwe kiri ya muganda wange anneegasseeko mbadde njogerako Africa Cup gye ntandikidde nga sinabagenda eri gye twasuubiza abantu nga njogerako ku Africa Cup okubanga we twogerera alabika amawanga musanvu aga Africa go gamaze okubanga artist gagenda ku round of 32 kakati tukyabuzayo ndoza tulabe owa DR Congo naye anasobola okuyitawo n'abalala ng'oggyeko Tunisia ye yasobodde okubanga atuswaza ki bw'otunuulira amawanga ago agasobodde okubanga gayitamu ki kyogwogerako
1: abalungi batuwuliriza munansonyiwa leero kubanga nkeereyemu banaluweero gye twabadde mbakulisaayo basoze mu bidduluza banange munansonyiwa katiuka speedy njagala kubagamba nti okutuwa slot seze nyingi nti amawanga ga Gafrika gaje teams 10 kirina advantage enene gituli bango mpira gwe muzanyo ogutambulira ku ssuubi ba buli muntu otuuka lulabuga kasatu akoze eki
0: kasatu ayise wano
1: kasatu ayiseo kasatu agenze era nze okubasofa nga tulinayo enumbers nga bwezityo waliwo tubadde nga tuli kubeera ku 32 osanga nga tusigaza amawanga abiri asatu
0: nasatu mangi
1: etaano
0: ze twatwalanga nga tusigazaamu olumuemu
1: olumunze ndaba byatukereyako konamu okusamba ku faino ya World Cup sinakiri nokulaki n'okugiwangula kakati leero wendaba sofa amawanga gayiseewo ate ekyekyewunyisa nti Tunisia ge gamu ku mawanga omuntu ge yandisobedde nti nno gasobola okusukkaawo olw'ebyafaayo bye balina eri muzannyo gw'omupiira
0: ne ssente ze
1: bateeka mu mupiira. Naye ekikulaga nti omupiira gwakyuka buli wamu kati ojja kulwa eggwanga nga Senego, ekyamazima kiri nti Senego si yandibadde ayitirawo ne mu mbeera ya probation ku mupiira gwazannya. Senego olaba display n'abazannyi ngaolaba muzannyi ku muzannyi olaba nga basobolera ddala nokukola ebyaki nokukola ebyamaanyi. Nze nina essuubi leero nti no at least leero Africa tujja kubaako ekyenjawulo, tujja tusobola n'okutuuka ne tugenda mu quarter finals omwo ne tulinamu ttiimu eziwera ebbiri okusinziira ku
0: ya Morocco. Yo obeera n'essuubi buli ddakiika ng'ogiraba esamba obeera n'essuubi n'ogamba nti waliwo ekyenjawulo kyoyinza okuba nga otunulira naye eyo si coincidence. Bakikoleredde okutuuka okuba nga ne bwe baba basamba abazungu obalaba nga tosobola na bawula n'abazungu, olaba nga bwe omupiira gwabwe guli ku levo y'abazungu, gwava ku levo ya Africa gwagenda wa.
1: In fact ne baba bayimiridde mu line up ne bayimiriza wano France ne bayimiriza wano Morocco. Oyinza okulowooza Morocco ye France
0: France
1: France ye Morocco
0: hey.
1: Nti bali bo already bazungu mu display y'omupiira nengeri gye bakwataganyamu ebintu ne babeera bazannya nomala obajjako omujoozi gwa Morocco n'obaamaze omujoozi omulala oyinza okulowooza oba tiimu eno oba Spain oba bazannya ddala bulungi omupiira kyovalaba nti mwami mufumbe twewayo okujja wano buli ssaawa nti tuleme kwerabanga tugamba ffe nga Uganda ng'eggwanga China tetusobola tulina we tuli nedda olaba ttiimu ya Haiti eyo Haiti yandibali tezannya mupiira ku mbeera ze balimu ebyobufuzi byewaabwe enkulu naye olabanga Haiti ejja okusama mulimu n'abasanyi boolaba mu Haiti omwo n'ogamba kuliro nonoono waabwe
0: waliwo yakubye eggoolo eyabadde empitirivu ennyo
1: amawanga nga bukurasaawo bali ku bajeti ntono bantu batono bali mu World Cup bafunye abasambi batayiti kyon okuva mu mawanga aga Netherlands gye bandibadde ne baddukireeyo. So bwe mwekwata obulungi ngammwe omupiira kyekintu ekitalimba results zikuwa bw'ofiidinga omupiira kukuwa results kiyinza okugamba
0: kyobola kati kubanga njagala buli byetutunulira bino byonna tubigerageranya na Uganda. Uganda ffe tulowooza bilioni 18 ze bwawafufa nyingi nnyo mupiira era abantu ne boogera bingi omanyi ssente fufa iri mu kubba ssente bagiwa ssene nyingi nnyo n'abamu ne batandika n'okukomplaininga n'otunulira n'abakungu abamu ekyewuunyisa n'abakungu abamu nga boogerya bilioni
1: 18 omuntu bwe yali basomesa ku dibuuda bagamba nti abantu kye baba bamanyiiza bantu babamanyiiza obukunkumuka babamanyiiza obukunkumuka wokedde kumanya olwala ku pate ne wabeerawo omugaati basobola oguggwira ne balowooza bafunye ki nnyo bamuba mulwanira omugaati eri abalina beeka eri njagala kubagamba bilioni 18 tezirina kyeziteekateeka na kyezitegeeza ku mupiira. Bw'olaba bajeti ey'eggwanga lya Senego kwe ba operatingira emirimu gyabwe
0: kubanga kirabu obu kirabu ya Al-Hakki
1: eyogenze wala
0: lwe nasembayo luli emabega emyaka nga 10 emabega nga balina bajeti ya milioni $40 omwaka
1: eyo anam omwaka anualeta omwaka
0: bajeti yaabwe nga milioni 40 eza dola oki
1: klabu omwaka atuuliriza klabu
0: omwaka bwe tuziza mu za Uganda oyinza okubalanga ziringanga bilioni 16
1: klabu y'omupiira
0: ze bayina
1: eyo klabu y'omupiira eri ku Africa abatuuliriza eri ku Africa
0: kakati Federation ya Uganda eyina bilioni 17 kwoyina okuoperatingira
1: Federation abatuuliriza etwala omupiira mu
0: ggwanga
1: eteekerateekera gwali eidudi eteekerateekera gwali ekoa wenna mu ggwanga
0: eyina 17 kirabu y'omupiira eyina bilioni 16 emyaka 10 emabega kuba kati ebintu bikyuse kitegeeza nti ziteekwa okuba
1: kati okoze bulungi bw'ogambye nti emyaka 10 mbadde ngenda kukugamba nti nedda
0: emyaka 10 emabega lwe nasembayo okumanya kati simanyi kubanga mbadde ndudde bakeberako kakati kiki kye twetaaga okukola
1: era abantu abamu beebuuza lwaki abawarabu bano tebanyi nyita nyo kutambula tambula maklabu ganja uro na vila nga basi nga babila wabwe e wabwe wabwa kuba sustaininga elia maklabu au kuchumunchondo chabu warabu au agasa sula omusambi okusinga na maklabu agamu mu Europe,
0: wali mutufu
1: njaga na baga manti bomu pira bagulaba mu perspective lero ligi ya Saudi Arabia e investinga sente nyingi lero li wabawu li agama nikati chichi watu waza abasambi abakuze yeso kwa chitu bogerako batu wala abasambi abo ba investinga mu sente nyingi nyo ligi za wezoboro kufuna chi akatari mubelenga mwuzi kuteka mwachi mumauli
0: omanyi
1: nari... mubange ligi ya mumaso sija kwe unyanga ligi ya Saudi Arabia yemu kuligi zisingo kubele ze tutumo
0: nari nsoma kwa story ya Saudi Arabia oyo king wawe omanyi population ya Saudi Arabia abasinga bato
1: bato
0: okusinga abakulu abakulu batono abato banji kakati nga abato bagala nyoko okuwanka wanka
1: bali desperate
0: aha bagala okulaba formula 1 bagala okulaba golf baga ebintu ntubwe bityo cooking internet that it's over formula 1 jangu mu Saudi Arabia
1: abatuliriza waliwo abantu abebuuza bulijjo mu mbeera zaffe za bulijjo nti bana Uganda bagamba baavu naye buli kyo tulaba amabala nga koze ki agajjuzza nomukasinga okuva wano zikolawa ziri gwanga mu Africa Uganda yemu ku mawanga agasingamu abantu abato abantu abato betalina nnyo nnyo ebintu ebisanyusa ansa ye yaba mpuliriza
0: kakati omukulu n'agamba formula 1 kanjiretewa e Saudi eberenga era olaba ku kalenda yabwe
1: era Grand Prix ya Saudi yemu kuzigamba lizisinga okutebegekebwa obulungi
0: naga anti golf kamuletewa e Saudi kati omupira olokuba abantu bayagalanga chovula barwana nyo bali bagala kuleta ne Messi buli kati omuntu bwakula akulamu naye nga akoze erinnya bagala je Saudi Arabia
1: buli icon
0: aha nti bana abavubuka abato balemega anti Ronaldo nagenze okumunoonya njagala mmula bawa
1: ali America
0: ali America kangenda America aha mulabire wano buli kimu kirabire wano we kiri kakati embere fanana bwetu twala banga okay inzo kuba party ya yengerje musoko ku developinga kubanga tujukira nti Japan ya kisoka emabega Japan nge kwata buli muzanya akuze ne mutwala ero mpira kwa Japan ne guchuka ne gudda
1: yavane ku level kwa akuze nidda ku musambi afunye tutumu omvubuka abadde mu yali club ya Manchester United nga akola yali aba amazo kusuka amkusumuka mu mvubuka ya sabi de Japan ili onunga mami mtade no kumuta abadde agenda kwa Aston Villa mvubuko yoye lakenda mu Japan hiyo kabere ono mu mberi jamono mvubuke labade ku Man United ina mvili
0: gondi
1: felaini na maizanga ali hiyo lero ni walaba performance ya Japan nina abantu benda bada bompe na bagamu ii neba nange dachi erimba Japan omu Japan ne bagamba neda nzenjaga la kubagamba Japan ibadde ne world class players nga temumba kulachi temmanyi bamanyi ebanga lyonna Takefusa Kubo ompira abadde mu academy ya Real Madrid okutu ogenda ku Sociedad jali amaze kulemera ku Real Madrid ngati omuntu bamanyi bwana abadde nga agamba ndiyenza okusooka yo kugwanga nga Japan omwana unalimu Brighton
0: ya yeah. Oroza monti
1: Kaoru Mitoma abera ku bench tabera ku bench mu nsobi bana kamura bamusoka yo gendo banonyo labeje basambira ne results ze bateka ku meza
0: kubanga chali kigenderere ekimu kyebaso okukola kigenderere ko kwata abasambi baabwe ne bagenda mbulaya nga kigenderere it was a project ye bakolanga bagigenderedde ne bagenda yo abalanga bato nga boyogedde kubamu abakulire mu za academy nga kigenderere fetu ina che kigenderere
1: kati che bintu bera ono nga bitukaya nti tugenderera ki tuina kuzimba mpira kuva kwa watu batuga tukwenda kuzimba mpira kuva wansi funene nnone yaffe kubanga njagala kugamba Uganda zibwe bulibwenzi jja wanena nebaza program eno sida yo ngandi chechimu bulinzenzi jja nnyumya munamwe ne mungamba nwo Philip Omondi nakubuza ke kibuzo wan off the air ne gamba Philip Omondi gwe mpulira nga bamwogera ne Paul Ouma ali wanungamba Filipo Mori yali wala nyunyu ate ku Paul Ouma no chijula bulungi bwenaze yo muline banga lye maze nanyozo kukizula nga chitufu kugamanga Filipo Mondi yandi bade Maradona ugwanga lya Uganda twani betu ina wali eri Filipo nga watumanya no mmanya ne ku face Filipo Mondi nanga no ku developing omusambe yali ngaza nyanga ye
0: ne omanya nti abana bakula nga tebamanya na Filipo Mondi bwe yafa
1: bwe yali afanana yes
0: na yu baulila linya
1: ebintu bintu bintu bintu bintu nangomu mwingere bie mizanyo bitambulia ku inspiration nti Majidu Musisi inze gwe mani inze ali wana yugela gwe mani era Majidu Musisi nali mani nti ye fountain yomu pila guwa mchi
0: guwa Uganda
1: nze uro kubanti Filipo Mondi sina yu tuwali wa programu choba oba TV show oba programu na yunange guanga erigama nti dunoru naku tujukira Omondi nga bwe mpulira mu Algeria batandise okukikola baagala ba celebrating Messi olunaku ng'akyali mulamu olunaku lwe yazaalibwa lube olunaku olw'enkizo mu ggwanga lya Argentina ne Maradona babawe n'ebitundu nga oli yagenda kuba taliiwo nti bo bawulira nga kyannaku nnyo kubanga mu Napoli ekisaawe ekiri bagita Diego Armando Maradona nga tekiri ate muki
0: nga bw'olaba nti mutake baina ekibumbe ekya Majidu Musisi ni atenga mu Uganda
1: tekirimu ntibaga ekisawe cha Boca Juniors ye depend je bali ekisawe cha Boca Juniors club emundi bwe yabo mu Argentina bajibere ama Diego Armando Maradona nga si ya kisera ebanga liona banonya butya bitugenda ku celebrating abantu ba Feban abakoze byachi
0: ebyafayo
1: nti buli wezi jano no mogero omonde nga ina nazeo ni mbuza kubantu bemanyi abakulu kumbeka Omondi yali mulala nyo nga akula wati nina katibino yonemena tetubina mwaki evo katuba boba temmanje muva mutegeda mutege muna agenda
0: kakulu nyako kademu
1: bwe mbate mumanyi je muva muna tegeda mutya je muna agenda
0: kati eche chibuzo ntere nyo chigamba abantu kuba nange waluo mkwano gwange nyo omulangira galabu zichironde atera nyo koze seche chigamba naga nti bowera vila ubujajabu tosola kutuka jola kubanga ubujajia bobuwa sibu sanyufu nayo tosola kufuna sanyu mwazi
1: tosola
0: yesonga ruachi abasambi b'omupiira abasinga abafudde bafudde bakolima bafudde bakaba kati mukaba oko musubira nti Uganda esobola okutuuka n'ekola ebyafaayo mu Africa Cup
1: egwanga lya Zambia yile kintu kye lyakola kye tutajjukira egwanga lya Zambia ligamu ku mawanga agabeerawo nga gayina talent nga batuwogerako mu Eastern Central Africa Uganda yesinga talent Zambia bajogerangako eina abasambi neitekola bulungi erina tekola waliwo omukulembeze kubaina abamutamuta Kiruba n'abagamba nze nga national team yeggwanga lyange njagala bagamba kintu kimu temumanyi gye muva temugenda manya gye mukola ki
0: gye mulaga
1: njagala mutunuulire abantu b'omupiira abadde mu ggwanga lya Zambia nga tebalina we batuuse mulabe obuzibu bwabwe buli ludda wa mubajjukire mbakwate mubajjukire ojjukira Zambia lwewangula ngefunye Avrenard
0: wewangudde Africa Cup
1: yakola ki jjukira bye yakola baagenda ne balambula entaana zennyonyi y'abasambi ba Zambia
0: abaafa
1: nga batuuse ku final
0: basooka ku kifo we bafiira then ne bagenda kuntana azaabu
1: bamaliza bakoze eki
0: bawangudde
1: nga bawangudde Africa Cup era bamwenyumirizaamu nnyo wansi w'obukulembeze bwani yasamba omupiira omusajja oyo nagambanga omusajja ono nga mulaba ku Super Sport
0: Karusha bwali
1: nenokulaba ebyafaayo bye saamulabako nze nenoka ebyafaayo bye nga yali musajja wa mupiira ddala
0: ate muntu mwangu nnyo nali e Zambia ne nfuna omukisa ogunyumyako naye netunyumya ebintu bingi lwakuba nti twesanga nga agenda kweyapoti nanga atenga ngenda ku airport kati ne twesanga ne tunyumia ekizibu kyokka okiri nti ye business ze ziri South Africa nnyo okusinga mu Zambia so mu Zambia tabera munyi yali tabera munyi
1: omusajja oyo mtandika ncho mugoberera namula banga national team ya fegenda kusamba Afcon oli nayogera ku timu nayogera ku gwanga lya Uganda nali simusubira kuba nayoke nawa mpira nali manye maybe at dinner alisomako naye ine bintu byayogera nga biraga nti gwanga lina alikola ki
0: yali ali manye nyo rensonga
1: yayogera bwati yayogera ku timu ya Villa nagamba yasamba koko ku mpira nasinga na ku basambi ba Uganda nga bali aggressive bali talented ya cheunya first time basinga nange ndayogera club yange Express nagamba olu klabu bagita Express yafatu wanga akadde akazibunga nga bajanga bagwaki watu kia temuba manyi ni waba surprise ningamba umusajja ono wa mpira ngeno kumukebera konga yali kapteni wa timu wa national team ya
0: yafa
1: ofuna buru
0: era yawona kubanga tayali nya nabo era kye kyamuonya nenga naye yandibadde mufu
1: kati buli ebise walu klabu ya Benfica yo jola ba klabu ya Aman era ejja mu Champions League eri underdog nina limpuli ebyafe nga baga manda klabu eyo nti omukomu kuba kulembeze ba yajikolimira
0: kochi na bagamba mujja kutwala emyaka 10 ngati
1: ebudde bugenze bugenze
0: ngati mukoze temwangu de chikopo nebibange byokusaga hey. Ne emyaka tejigenda emyaka te munebe bakola batia ne bakola batia
1: so buli bwembanga temumanyi je muva njagala kugatoswa kumanya jokola ki
0: obatu ina yo musambi ya nyiga na atukolimira
1: ne dabulu taku abantu bafe banji nze lero bwentu nuri wendabe byafayo bya Uganda ne ndabanga ba Paul Hasule abatambuli bako mpira gwa wano tetuina mikulu jabwe jiragika te kino chiri mufe abantu abakulembera mpira mulwane nnyo kulabanga abantu nze nagamba museum ngo kugenda yonda bente nkadde ente ya soka simanyi bichi teina chenyamba mubutube na akievu za basambi abo nga tusobola ku access nga basambi abo kitu yambako bye bi inspiring abantu nera abantu abandi abantu badde bajjo kugera na basambi abato bandi badde abantu abo baba ndiko za advocation zezo mu mpira bye bi zezimo kunyinge zizimbo mu mpira ndi wa David Beckham ola ba David Beckham nga atudde mu stands nga aliyonga chairman wa club David Beckham yabadde wano mu club ya Manchester United fena tumulabi nga chairman wa club sigeza omupira gwa bwina future nja mwanake na kuonja David Beckham nagenda ku FA na bila nga yo president wa FA buli abajja kuba ise munte kateke nti
0: enunji
1: entufu tebakola nga baloza ndi kigwali ro kigwera awo
0: omanyi ntula wansi nendoza ebintu bingi naye kubimu ku byo kwe kulowooza nti kubanga obadde oyogera Kalusha Bwalya Kalusha Bwalya Uganda agimanyi Kalusha Bwalya era bw'atandika okusunsuya ndoza yemu lwaki agimanyi nnyo kubanga twasambanga Sekafa nga z'amaanyi nnyo ebiseera ebyo yasambanga mu Sekafa era kyemmanyiko nti mu Sekafa abakulu abaliwoko bamanyi nnyo Malawi kuba Malawi yali y'amaanyi nnyo mu Sekafa ebiseera ebyo abakulu abaliwo bamanyi nnyo eggwanga lya Kenya abakulu abaliwo bamanyi nnyo Uganda kubanga ndoza zezali buka Zambia kubanga ebiseera bisinga ya jangangenye Zambia Tanzania Kenya ne
1: Rwanda
0: Rwanda teyali amane Malawi bebali abamanyi ebiseera ebyo iranga Malawi esambo mpira nawe wenyine nokola kino otya kakati Kalusha Bwalya bwabata andiko kunyonyola ajja kunyonyola kwezo kubanga zazi manyi yazisamba nnyo na ye bo baina che step je beyongerako ekisooka government yabwe neyagale nnyo ebyemizanyo ate bo tebafuna ntalo ngaffe bwe twazifuna kubanga olumu wadde tubyogera bino byonna naye n'entalo zino zina chinene cheza kosa mu development ya fe ngawe chiri ndi government we jambo yinza ina kusoka kulowoza ku safety ngatene bakulowoza ku never yogere byemizanyo bo marabisera chovola ba excuse bali bajina tuino utalo rwa koni katusoke tumalizo utalo ebe tunabiraba oluva nyuma ngemyaka jojo kola chi jigenda abalala bonga bagenda boba dibopinga mwe mukola chikati mwe mutandikira ngabara bayita wodda ngenda ku chokola bikache bisawo kati fetu tandika butandisa okulaba nti ebisawo bya mugaso abalala bayita wodda kati devo ye bisawo bajivako bagenda ku leve endala kakati embere fanana bwecho ebera nzibu nnyo tugenda kupanga tutulo omuko kati ono subira kubanga mpasi tukomawo tutunulire ensonga ya masaza kubanga kati komewo
2: But at Housing Finance Bank, it's also where your dreams take shape. For 58 years, we've worked hand in hand with Ugandans, supporting families build, businesses rise, housing stories, journeys, and generations. Because for us, home isn't just a place, it's

0: chenda mumu samfu kasise satu femu mwefoda sima mwewa nyoku wedanga mchatu uliriza paka sawa zigena kubira kuminemu akadi kare kantino katutambo deko na ye katugende ko musimu yo katono nyo tulabegwe chichio gamba noti nye munya tano nya satu mkaga muenda musamfu obaku noti musamfu noti nya muenda musamfu satu noti noti noti tugena kubanga tuuri ya nawe chichio gamba akunsongeno osanga tujja kubanga tuvaonga tusobodde kubanga tukkaanyiza ddala bulungi Simba okay katufuna omulala Simba ati omanyiga malamu amaanyi Simba hala kale sebo namwe mwe bali kuwuliriza
1: Sebo.
0: Sebo bi mpozi gwe sebo.
1: Nyakade kutumira kutunizi.
0: Kali sebo. Tweyanziza sebo. Ewe yagade tutumira ko.
2: Magaba tya banakayunga.
0: Katufuna omulala. Simba. Hala.
1: No.
0: Wani sebo.
1: Mwebali kuwuliriza
0: sebo. Mwebali tuwuliriza sebo.
1: Akati nkumide kwenye mami dakitate
2: stede mganda wange
1: yuko ya kwenye mami maiko kuwecha unakudi mkono disi
2: yes mganda wange
1: akati wana nge chesimpe cheto gomu mpira anga chigenzo wala chete tati wadalo kuno gire dagala
0: oyagala tukolechi oyagala tukolechi
1: ina masesta jesho inatani kia kira tara wanchi nse I believe this.
0: Baso bodo dija wonga wako seza amanyi mwewanga olia jawo golo wonga tojira wonga usawo kulete mundu
2: omanyi njagala kukamba haba tuuliliza nti umusa jomu ya wandi kita unaga che chisele njiri ye chuke chikano kiba ite njiri sicha haba lukole wakua ya tuchiulida mutu wangi tuzange cha haba lukole nembu sida amufe yuni watu nti kutuba dawa ma irimu echuke abantu engamba jetu abantu enungamya neso mesaye bintu ekolechi
0: echuke
2: ino
0: bintu bichuse nyo
2: nyo bintu bichuse nyo nyo nyo nyo nyo nyo nze ndo sandi kutubata yandiri nze ngalwa kutano luka kutubata yandiri kidenga waka kumwana nga achari
0: Simba
3: Tamatiza.
0: Kali sebo.
3: Weba lukuwele Uganda ni Uganda.
0: Mweba tuuliza sebo.
3: Tatero weba lukuwele Tatalaba na Uganda gulunja. Abantu waba mba kumanyite muziki na ipa waba kulaba kaba kutambo mpira.
2: Ni Uganda wange.
3: Tumanyi chioli. Uganda anga manya kanke nze talo mali watu erungu japoto kutakizi wafira lukuleni mani yo kutali mchango.
2: Uwe wawo.
3: Maradona. Na yena tepo mpira nga maisi watiru kule nywete na kubo mpira na katingabi kakula kakibuko mambao na yena labu angebula yuta achika angabili mpira kukwe ni mba kamba vana njaka la kenda kumangi mkubende mandu nga po manyinti ama somero kakina neto inga ziri kumpi na na bitiko eje jini jenaita tapo mao
2: haita
3: mwerea hili imba mberi nyali ya wantuala dieko pongo
2: kekendo
3: kusamba Bungereza mkiala nabari na hapu gamba kizengenda Bungereza huu ndio yakini takenda kutipa wateki wategolo negolo takenda
0: jini Ghana
3: Gana. Ni mani yuku ya linge samba bo aseno tuwa kenda kutuklaba kakibu wa keru kakibu wa keru nga kita mchita ee toko lili munti yona
2: nje
3: salongo mali wa keru nguja kutuwe toko tuwa ina boli ziza kakumete sobla ziza teri inyo chintu sobla ziza toko ganda angeta kutero mweka tetale safari ya mteka kwa na Uganda
2: kale mganda angeba nyeba liyedala
0: ya kubo mpira mbacha agulinda paka kati
2: teba kutukutukutu kulinda kwa maglaez ya kukubila Budapest bana ba kuzuliri ni masana fukula
0: Simba
4: ano Patrick na Chifuma
0: ese
2: hey, ha
4: mwewaru kuweleza
2: kari mganda wanzi
4: kakati ya chindo chukiti wane dogo mkama wanzi dogo cho ino mwanya uli business mweliri
2: buli business mwuli sector
4: kati umupira kituwa ndi business
2: yeah business
4: bwekiri olaba kali nabana waluo mvuku kumwe ya venu na Chifuma
2: ya na Chifuma ulude omazeyo banga chi
4: miaka kumineta anokati
2: kati kochi budu omanyi
4: umanyi bulu njinyano kumuzinda
2: web kati kochi budu omulabo uyo mzina sambi la mutimu ya nga kochi budu yaliku senior team ya na Chifuma neza njina mutimu jiali ya kochi nge na Chifuma ikati ya tebo yetuwa gira kudogo ni na Chifuma simbule mbozi
4: dogo omwana nga vena Chifumeno najia ku timu ya Bright Star na yoko lewe vena Chifuma ukutuka mu timu imipire kumi tajawe ujiwezo jisama musizo ni jiamara yo ilako ndo kiteo kasagu wako ya Davuzi na Chifuma omulala bali wamuita Musa ila ya vena Chifumeno mpira kumanyi burungi
2: na Chifuma yo waliyo mpira mpira mungi nine chilozo nti na Chifuma bimuku bifobi mpira gwa wano ila ne unyoku banga Bugerere ne Chagwe teziko la burungi nyonyonga weza andibade
4: kati muso yo tuya samba kone kukwe ni zento wage na pa samba timu ye Rwanda neo mwane che unisabanga mkampu na hako maweno nari nye mroka za Amanda na agea anasunda Amanda tukanga basi gazi na kuunga bidi pasambe maji ila kasawa kama eba ate gera agoba mungome na hako maweno nga liyari togo liyari doge yo kubana kati ya ndani mchivuga Kampala nisika denzi patike na Chifuma mwale kuweleza
2: na vila nye abantu bena Chifuma bona bona bona njagala kugambe chigambo chino mami mfumbe na Chifuma na Chifuma Karaji Chiyunga Mukono Kabembe competition yao ya mumupira yabanga
0: yamanyi nyo ye
2: inze nali ewafe Chiyunga Nkonge na timu yo yemu okutuko genda okusambira mu timu ye na Chifuma na inayo muganda wa jaja wange ningenda yo kuumula ninzi ni samba kusawe kisaza nibanda banga nsamba kochi budu kati akola kukizinda le na Chifuma nanga togenda kudayo genda sigala wano natia nyo kugendo kusamba abe Chiyunga nga mvawa nga ndi muna Chifuma ngenda tensamba abawa ningamba wakili nebuze buze nemyo kuzanya muchi mupira na ngambo jagusa ne edogo lyali mu timu ye na Chifuma wali mvuga bamuitanga super kamba so bangamba yafa echamu isanga super kamba na wa mji oyo wasu nga buli wage anaanza nyumbeka oyo ta ina kuzanya ino mpira oyo wa super nga wali walo timu jebaita Nagalama Islamic ya somero

Ok, kuchenda msamba kasi sasa tu feme farudi simba improgoma edembe nkwaniza kogwe mganda ngauliza alvogula simba yonajyo senzo kupangu uliza mtundubi kwanga ebyenja ulunze abu jabi mnaugana kwa simba commentary team mali bluso mtabiza sansava kazibo mkambode sava sajia shuwa mansega wa ni mganda nge sekuitaru wa mzanyo kwa durumu Uganda Aisha Powers mpozi neva sajia fumu suna fetu veda uku vidanga tetu tusake mpakaza World Cup unako uluarelo kwa mganda ngauliza alvogula simba coming up Portugal kwa timu na faba Congo ugujemu kumipia jigendo kupanga jija maa sao chile zante unako uruwa lero atembe natu kina bilanga tujitambu zizadela paka kumacha ngaba chino kubilanga chita mbla chimba inu elanda ni ugambo uche mganda kubilanga kubilanga uzarogo ya simbo gena no sirika nendo o zante no wagena bache ayo wachi simu ula gana ngechiba ogena no sirika nyo mbela fenatu manyinti teni burunji era Chafu, chafu garuli nga wakage nila ya atufuga Evide vicharivi ya buru Mubanga angela bulijo Kuta ya opau ndi chukumi no gamba abu gena wa ya gare Arela tunarinda nyingi tunazija wa Chimba tunarinda nyingi tunazija wa Wata opau ndi chukumi no gamba abu genda utesavuli ya gundi Liengo Engo bajiria Nenga bakpango uzo boga sima mgana Max wati miyase no chuimba enu elana Bosiri kukanga Iraja Innocent Sweden Yoye msajwa ye muraba Yoye muraba Iraja Innocent ye muraba Ali Sweden ne muraba Nga murabi da Kampala wanu Mugugu zawadi Esango nini Ozali malamo Esango mate Hinatambo linalingio Atatoye msajwa mkongo kati mama zomu buzako Esango nini Ozali mate Nabiso nabiso Nagi Anio mlagwe sinatumida Katume kuantu wangabari mu United Mu US Aero United States of Rumuli Seta Nagi Ama kutuseko wana fabate kinokasangat Bakutuseko ama simu wakasi kukubila gomu lembe Wana fabate kinokasangat Ilanga baku ngamanti kwa yagale simu Singo kubele mpangazi nga tengu moja jija kutu kinokasangat Wana simu ezima layo Ukule simu nga Ukule simu nga zi iPhone Ukule simu nga Samsung Tecno, Itel, Infinix, Vivo, ZTE Ona iPhone zi come on 50 Spark, 50 Pop, 20 Smart, 20 Hot 60 Neza Note Edge Ndala zono jazifu na bulunji nyo Promotion iliko bajita chibanja mpura Smartphone zona Nezi Samsung kuchibanja mpura Akubei ya wansidala awatali msingo guna Ate ilangu wangula Evidabo buliruo gula E simu kumaduka aga fe Faa ba singo kuilanga tuleta Ama simu na accessories Ezigenda kumasimu singo kubeleze umurembe Akati nye kutu kitegeza konti Areka sangati au kumutansa system wall Kumafutaga toche na jika sangati okulira na Afro Club e Kasangati ojabira nga kukatale ka Kasangati akapya ojatusanga bulungi nye seta tuli aku SK Mall nga kuseta okuva e Kampala ojabira ngo tuna bulungi nye mu abasinga nyu meta ku kobwao ojabira nge bitu bisobola okubira nga obikwasa genza dala bulungi side zao asonga tabe nansa na mje tusanga ku masto wa wali emiti ja Kalituns tutunude mukubo ilia chemando ekipande bwe kirinyo kisomate kino akasangati ojabira nge bitu bikwasa genza dala bulungi nyo ku WhatsApp ojabira nga na damu abali bwugwanga tusaba kubasi mwendo direct tunonye ko ku WhatsApp note misanve 3 anamo musanvu chenda musatu kinana munya note misanve 3 anamo musanvu chenda musatu kinana munya Wizo kwa galo kugulira jaja we simu muulize kwa jaja Rubereto. Jaja Rubereto ngalie yo gomba ya silani leyo. Gena mba tekno kasanga te wagambe bana isimu ya mjinte ku tax. Etuke wa jaja Rubereto. Walie li kakate WhatsApp yeyo. Songa tegu waliwa nungu ya baku bila kwa direct note msanfu note satu. Habidi munya chenda mnana tanu mumu hinda. Tekno kasanga tefeba akabeja. Atemu kubena natutu sake simu isichasinzo kwele zomu nembe DSTV Bebana faba kutu sako omopida kwa World Cup Ilanga wange chifana nye chirunji Ocheta agamu nyumba yo Hey, gati yeri uwa bila waba ntunga baina bibala bibidara Batele o DSTV omopida bale kilao ati mpida jachiro Kato mchala jaku gamba mneku zina bachala bawa gira omopida Mchala jaku gamba zeja agenda wali mchibala kwa gira mpida Ata ingo tia mchala bai zomu kutuwa rako Juki la basaji abamu odi mpida siri ya likata hapa kazi watu sinze nyo wa gira omopida na kuzini Kwa tadia Steve Ojiteke wakomu weri mwoti Mutela ufrasika yemi kope vita anuvia chayo mkaru Ebi nyeru ebisike chilo bili Omgambe tu lao urabe umpila kwa World Cup kudia Steve Mutuwa gumunu kukana na chundu kwenye simbe za Uganda Gumu chitundo lete decoder Ojiteke hao Enakenda
osoko kwa ngugenda kwa access buke esolo kwa nga osoko kwa accessing mpira ejo budget access kumitole na mukenda osoko kwa nga ofuna mpira ja World Cup okwate moment yu na nga katuwora batimi ya nafa bako osha bwe kute timi ya gana the Black Stars mbavu yu uja bida bida au Faith Agro wewe muli miye na nganza abudi ya bimna Uganda baku gamantino we kwa ate BK usamu kasori akuleto doba Faith Agro inputs yemu kunsigo esingo kubirange ibara akati nicho ino kubirango kore nsige mumu chinya ngogobere dendagire ye ni merike yomurembe eja kule etela eja kumira reti ya ye mera emerila kureti ya chikumi kuchukumi songa ate eke emwe eja kufamu ensawa satu mutano kumakumi ana eza chile chikumi abale misori ebili agumi na kasana songa ate akura mangu nyo gaina nobu sobe zobo kumere mirundi chikumi kuchukumi ujamu sanga kumaduka aga Faith Agro Inputs mukampala na maduka aga tunda biobu ni migu na gwaya gale nsige etu kubile kukunote msantano imu chinda msatu chinana mwenye chinana mwinda mbele angabu edi bana faba micrope bakutege zanti walie kamo cha wetuli tusangibwa wali kuchizimbe chaveta wildlife tower building floor wa ya kusatu proti namba satu mwemu kanjo cha street baku wala chi baba gamanti noso kubile agenti wawe nga orinabu bezi na simu ya mungala au smartphone yo ato so kubile ngo ingi za kasente ngo yamba kama ndo kusasura biuzi zawe za mazima sanya ze yuara NSSF school fees nebidala nga bojayo nensimbi nga botekayo mejamita transactions nga buli transaction baje kubaba kuwa chivaita commission nga bakusasura hakati kwa yagaro kubira angu kora duka misinde kubira angu kore lao wakao kasobira nedata wo imi nga bikutambuli la bunguji nyo kuna tumsamnoti bili anamo mkaga kumi anamo muinda beba nafaba maikope songa teku noti msambu mkaga noti muinda asatu musatu muinda kuba noti msambu mkaga not chenda musatu asatu mumu inda kanjisomevu encho jitegele bakubile kwa toso bloku vedanga nawe wega takuwa wanguzi apaso kupanga bano nyaka simbi mugwanga ili ya Uganda ilitabu sebele tinga ukunonye chikumi ino katisi changu sangu umutu unga sela yita gai nusu lusamvu luka yu lusamvu agule ya ukota ya kaunga nemo ganda wanga ya tambu debi gero kufa kumacha nga tuya nye sente zibu ze hati wangu wegasi kwa nafaba maikopemi nojabela ngo vigase hatino so kubiranga kwembera ojikubia lukumo motuwa you got check super yankoko unakurwencha wa sand actually lero wajagalo kubiranga uuta kuka supu haka omo chazi zaba genji bo mikwano jio ba boys vazemu kao muza nyamu koku kapes ba gao ziba kuchari deka au gao zide out bana imunonye koko ya you got check super yankoke nesividwa mwusiba h single kubira yomu lembe songa tebi fio so bifu na movie sambi vyoka so bifu na movie wa watu vyoka songa to so bifu na movie fuba vyoka imbele ne tambla mulunji nyo yenko kechasi nzo kwele ya kabinga te fibili dede fibili gumite bulibotegeka egoko ya yuga chika baka sera ka family choyeno kubela ngo manya na imbila biyange tungena bela awe na kuzume zinga kumi na rumu tuli yao kafumba recreation center chiteke zan final zane imbila biyange bituli bida kabila kabiyele wansi ni higi na super wansi geno ronye ni higi na oba ankade oba ampia ni higi na inyuma kwa mbalanga mpya kare uruwa demo no nyayo nigina ni uwa mpya teka nigina ni kumye tano ujifuna wansa inakubeda nigina uinaka gato kukarunji jaja hoyo akakuwa neba ambi tukwega hili dekarekeyo leta nigina nti ye kodi yoruna kuyo yambale yoruna ku bituli waguru bituli wansi ne nigina wansi ane nigina na hili mwechi tuli akati chitegeza butuke nubilanga tuwe lagu kavumba nga kumina rumu final zana imbila biange day of freedom nga tutusako final zana imbila biange nga machigendo kubilanga chita ambula agwe mguana nge auliza rumo gula simba sote wera bila nja kusembia yo aba dotimbo logistics bana inali bada nsubila sazi nukubilanga olimuku nyige nsimbi atoso bulo kubilanga na utangaze mkisa jo urabutia na kuruwe sande beruku kere la munga ata nga kuli kuchido mumbele angabu edi star 255 star chendamu emu ash yes star 255 star chindamu emu ashes hauna atembele gena benangi tamdadabu nji nyo Viola chechiri wama webali kubirango kubira nsonga zino Viola chema yola iko li Dubai webali kupango uliza lwa gula simba mkule ngilano kumkutu guangu guwa budi ya bimunayi guwa TikTok webali kubirango kubira

onaku urwalero amumberanga bino kulanga itambula onaku urwalero kale pakaza wanika abazo sodo kulanga zitambula onaku urwalero bungereza na sodo kupanga qualifyinga onaku urwalero pana mevudemu amwiche chibinja bungereza Croatia neti mina famana Ghana they are through the round 32 mumbera ngapa ino kupira ngitambula side ze yugumgana nga gobera nsonga zino yona jo sinzi ila kare azo fixtures gendo kwanga zidako nazi kuwa demo uko wali ne kubulira nti kusawa tuna games ezigendo kwanga ziza nyaku munana chitundu just 5 minutes from now and then ne game wedaka watenga bucha ujabira nguzifuna that is mwemuli guangali ya wanafama Portugal mwe adambu za Portugal zanya abazanya I think guangali ya ajenina zanya Jordan over then Portugal nava jokupira ngabaza nyate na unakuruwa lero so jabira ngempile jojifuna bulungi nyo tutamla niba na febali aba DSTV aba government DSTV mtuwalo gumichitundu ne mtuwalo inamu kenda jafuna access eyo olabe mpila ja World Cup li moment ya soku pange kunyumira so ngateba na fabate kinu kasangati na uba jokupira nga baga manti kwa ya gare simu echasinzo kupira ya kabinga ngumunga te nunji nyo ojabira ngugeza kukupira ngujija wali kwa na fabate kinu kasangati kwa ya gara okupira ngufune simu kuchimanja mpola tukubile kukunote msavu noti satu bili munya chenda mumu nana tano mumu inda atene mbele jatambu labu nunchi nyo banafabali aba micrope baga manti kwa yagalo kubena angu funa kunsimbi oja kubela agenti ngo obeyungako otia oja beyungako ngo kuba kunoti msavu noti bili anamu kaga kumi anamu muinda obani otu msavu mkaga noti chenda musatu wa satu mumu inda buli transaction ni jokura kuli engeza usatua bivu za mazze za masanyaze yuala NSSF school fees nebilala ngo lina floti kusumio baja kubanga baku sasua buli transaction ni jokura jangofu ke agent nima nafa mama ikurope atevi nitu soku wanga biku nyumila dala bulu unji nyo mbela nga besoku wanga itambula gumgana nge Faith Agro Input kasori wali kedu sambu msambu mumu sambu tomwela bida guomulimi bobo teka teke ni milo yu ino kubela nga chikuli kubongo kasori ya ina kubadi kedu sambu msambu mumu sambu bala insawa satu mutanu kwa ana songa toja tu kulako kunoti msambu tanu imu chenda msatu chinana mwenye chinana mumu inda guayagalo kubela nga umufuna oja msanga maduka aga Faith Agro Inputs na aga tunde biobu limibu na mugwanga songa tenja kujukiza kwa Yuga Chick nkoko ya Yuga Chick Super yeye nkoko yukajo sobalo kubela nga toko asaganya bobangu inapate unakulayu wa sando inamikuano jo nkoko inakulayu ya Yuga Chick parking drum parking area nyini nyini vifibi inji nyato ngo sobela nga obifuna mbifuba vyoka biwa watu vyoka mpozi ne bisambi vyoka atevi ndo vitambulevu nunji nyo songa tensembe ya wanafabani imbira biyange baga mbantino na imbira biyange mpolo kumugu koku ingile kavu mbena kusumezi inga kumi na rumu omwezi guno guo msambo kutandika okuingila bidaka biyelele bituli biyelele bana imujetu nyumirwe waliele kavumba na imbira biyange bagendo kubina nga nyumira finals echa kutobu devu echa butade finals meso kupana tuziteka ya design okubina ina kusumezi inga mukaga omwezi guno guo mukaga techaso usenato guo msambo nga kumi na rumu chija kubina nga chigwa bugui mikwano jange zabudi ya bimna Uganda Hassan Sava kazibwa mukambodia saba sajia mna chadondo ingide watu kubina nga kutuwa na maso mgemezidako asante sana kusikiliza tuonane kesho kwa heri.